0: ak moom wala tujaalisuhu te doo toogaaleeg moom wala yu bariu te it du setal indaka fa yow nafsahu boppam. Mu ne rawantine ku mel ne sëriñ bi nga xam ne moom lu yàgg-yàgg adduna jarulu ko ñu koy waxal muy miim te tubaa bi ñu wax mësuñoo toog sëriñ bi ba xam mbiram dëgg-dëgg dañuy dégg rek lu mel noonu nag moo tax faaw gëstu mbiram du mën a ñàkk. Wa innama baynaka naka nekk na sa diggante wa baynahoo ak digganteeg moom wasaaitu suui diggale yu bon rek waxu suwa san rawante naag aydan ba day ida shubbiha ndeem looleef na xaaluhoo mbiram bi xaali rijaalin ci mbirum ay góor min amsaalihi ci ay kemam lahum ñoo xam ne ñeeloon na leen tala midatun ay dongo waqaxa yoo xam ne xewoon na min hum tukkee ci ñoom nahuun lu nuroog mi maa ci li nga xam ne xiifaagalees na ko min hu ci sëriñ bi kama shabbahoohu naka ñu ko nuróolee bi xaali cheikh yi ci mbirum sëriñ ba Omar al-Fouti te mooy Omar al-Fouti El Hadj Omar Tall mi ngi gane àdduna 1797 génn àdduna 1864 kooku nga xam ne rajulun waay la mi na takka riir yu bokk ci tukkróor yi waqaxat xewoon na lahoo ñeel ko xoroobun ay xare maa ahli naxiyat yi ànd ak ñooñ ak wàllam fi xuddoo di sab na ci dayali juróom-ñaar fukkeeli at ya wa bax ne zalik ginaaw loolu itam bi xaribin ci lu jege rek waqaxat xewoon na fi naxiyati saalum ci wàllug saalum xoroobun ay xare di rajulin ñeel waay mi nal wóolu fi yéena ci wolof yi yu xaalu fuk def na wax lahoo ñeel ko Malik Ba wa shtaharata siwi ne bi maba koy wax maba jaxum fi xuddoo di tamaan yi na ci daytali juróom-ñett fukk wa bax ne dalik gannaaw loolee bi xaribin ci lu jege maan lu yagul ba tey waqaa xewoon na di rajulin ñeelwaay mi na takka riir yi ci tukkróor yi yu xaalu fuk def na wax lahoo ñeel ko Ahmad Cheikhou Ba Ahmad Cheikhou Ba moom it maa ahli jolof ànd ak waa jolof wa kajor ak kajor xattantaxa ba jeex amruhoo mbiram yow ma Samba Sadio ci bisub Samba Sadio bi naaxiyet Louga ci wàllu Louga fi xuddoo di tishina ci daytali juróom-ñeen fukk. Nee na ñi doon ruuxale diggante sëriñ bi ak tubaab yi dañoo nuróole sëriñ bi mbokki sëriñam ya nga xam ne ñoo ko jiitu woon te bañ amee ay dongo ñëwal bëtiku di fetal jihaar di taxawal l'islaam ca nañ doon wootee ku mel ne Cheikh Omar al-Fouti nga xam ne ci tukkóor yi la woon te ay mbiram du war a sorenteeg 1270 ca bu muy def xeeti jihaar yooyu le ba tey ñu nuróole sëriñ bi ak Mama Diakhou te moom itam ay mbiram du war a sorenteeg 1280 ba ka ci mujj nag mooy Cheikh Ahmed Ba muy Ahmed Cheikhou Ba moom it moom muy jàppanteeg waa jolof ak kajoor te mbiram jeexe woon foofee ca Samba Sadio moom it ay mbiram xëy na du sorenteeg 1290 nee na mbir yooyu nag ak kilifa yooyu moom la ruuxalekat yi wax tubaa bi ne leen bu ngeen yeexee rek ni ñoo ñu defoon moom la Ahmadou Bamba mi itam di def. Wa bi amtaali haadihi ci kem yiile rek amaaloo lañu jengal aadaana ahli dawlati noppi ñooñ nguurug tubaab gi ilal isxaa jëm ci déglu lahum ñeel leen fi xaali haadal mutarjami ci mbiri ki lañuy wax ay mbir lahoo ñeel ko xataa lam yëkkun ba nekkatut lahum ñeel leen buddun ak mën a ñàkk mi na nazari ci seet fii maa ci la nga xam ne bulli xoo jotaleef na leen ko xanu jële ci moom nee na daal noonu la ruuxalekat yi def rek di wax tubaab yi mbiri sëñ bi di ko nuróolee kenn ci ñi di leen moytuloo naa leen bu ngeen wattu dana jihaaru yéen ni ñee defoon bañ amee kàttan gu xawatol ne kii mu toll ba tax na tubaab yi mënuñu ñàkk seet nag baaxam li ñuy wax ci sëñ bi am na wala amut lii rek moo indi gannaaw yàlla jotale tubaab yeeg sëriñ bi ba tax mu naan xaasaa lii lépp nag baxda qadaa illahi ci gannaaw àtt bi yàlla ba al mubram yi ba di buñ xereñe gannaaw bu dogal bi yàlla wéyee daal lii mooy sababu zahir bi de moom ci dëgg-dëgg leneen la baatin moom leneen la ba tax mu ni xoo moom a sabab mooy sabab ba al aqwa ba gën a dëgër allasi ba nga xam ne xamala yanoon na an nasaraan nasaraan yi
1: ala taharudhi ci garal li hada zayd ñel bi le sang alasi bi nga xamne la yatakadaru du nax min ajlihi ngir mom rahim jenn aji sam wala yuhiru te du khiru dari asadin aji meti gaynde manam gaynde gu xaptalu dal fi xabihi ci ab gotam te wama baynahu dit nek digantem wa bayna kulli talibi dunya ak digante jep aji sakku aduna illa ma andare la nga xamne bayna mashriqi nek na digante penku wa maghribin ak sow wallahu ta yalla wakilun kuñu wakil la ala ma ci li nga xamne naqul non koy wax da wax ne budé ci zahir mom ruxale kat yi ñoo ruxale tuba bi ak serign bi waye nak sabab sa nga xamne mom moy sabab sa deug deugur moy dogalum yalla bi yalla dogal ci serign bi ndax am lu nar ci mom di bur ko nak lolu rek kon ku demé ni mom nga xamné ku né ñëwé na la ci bopam amul wenn ay wuñu ragal ci sa wét jëm ci kenn ku melni mom kon kenn du joté ak mom dara du joté ak tuba bi dara ku na xamné né wenn ay du bayiko ci mom rawanti na xëccu ci aduna mbalu koy nuru du koy jotale kenn waw li nga xamni mom la señ bi sorenté ak aduna ak lu koy nuru dal mi ngi melni rek ka nek sow ak ka nek penku nañ soré non rek la señ bi sorenté ak kuyut aduna ba nga diko xol walaw la haza bul ko nak li lama kan kon du nek bi husban ci fook ak fook antal tafita bu gesto ilay ñem ci mom arbab doli worom nguur ya asikharu lay dem rewlo ci arbab fa kay fa bil kibari nak la nak gayu mag ya ane bul ko ndogalu bi yalla señ bi jotté ak tuba bi dara ndax li tuba bi bëgg muy aduna señ bi bëggu ci dara li señ bëgg muy allah alakhira tuba yi bëggu ci dara waye ndogal ba ñew nak kon bu nu wona dogalu yalla worom goor yi ndaw yi sax duñu ragal señ bi ci seen goor rawante na worom goor yu mag yi nga xamne jekku nañu seen bir bu baaxa baax waye nak lepp rek dogal ba tax mu ne lakinna zalika waye lolé min misdaq khawlihi mi ngi bok ci deug la ko nu wax yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne in ashadda an-nas naka gënja tari nit ñi bala an ci bala al anbiya moy yonante yi fal awliya top wali yi tumal amtalu top ka gën waaw neena rek yonante bi waxani dal ñi gëna metti bala ci aduna moy ñi gëna bax mu yonante yi buñu jallé wali yi buñu jallé ku gënat rek nonu gëna metti amna tu fi ci aduna li an al qahida ta ngir naka regal ba wala tak tak ba al mustamir rata bi aji sax fi hadhihi al ummati ci wala xet moy rek kullu man kep ko xamne kana nek na ak sara di gëna bari le iman ci ak gëm kanat nek adunya aduna ak sara di gëna bari in siwa an ci ak ngebu han huwalis ko wal ankaru ta tisi nek ak sara di gëna bari hindo fofu mom ni man ci kep ko xamne doona ho nek na ci ak yesam manam kep ko xamne rek mo ëppulit gëm mom la adni gëna won gannaaw moy gëna bari le tis fa fi sahih muslim nek na ci sahih muslim wa khairi ak burul mom adunya aduna ci junul mu'mini modi kasop aji gam wa jannatul kafiri te aljana ak yefer yena sahih muslim tere hadith la bo xamni bu siw la mok sahihul bukhari ak yenen sax nen hadith bi ñew na ci yonante bi wax ne ku gëm yalla aduna day mel ci mom ab kasso ab yefer nak mom aduna day melni moy aljanam ki gëm yalla mom lu adunaam neex daga mom bu ëllëgé aljana la jëm bo sétlo fu mu jëm ak fi mu nekk day melni fi mu nekk kon mom kasso la ci mom rawante na nak bu bokké ci ñu baax ñi ba yalla tek ko ci su metti yu le yefer bi tam mom dagam bu ëllëgé sawara lay dem kon mom bu nekké ci aduna rek mu ngi ci aljanam donte adunaam na xarina it na xam la rek mom ñu melni ku nekk ci aljana ndax boko tololé fu mu jëm bu ëllëgé rek mu wër kon mu ngi ci aljana wa qala Allah ta'ala sun borom neena wal akhiratu al akhirah hinda rabbika fa sabaram dal lil muttaqina ñal na wéragal ñi yalla aw neena al akhirah dal sun borom ni ko dencal ñi ko gëmon ta diko top ak yaakar ragal ko ñooñu rek la dencal al akhirah falam ma lam yekun ba nga xamé ni amut li dawlati ñal ngor gi buddun ak mëna ñak minan nazari ci xet fi amri sheikh ci mbirum serigne bi aghazu tambali nañu yursilon di yonne ilahi jëm ci mom yastaqdimunahu diko sakko diklo ilahi jëm ci ñom dañ yonni rasulan ndaw bi kitabin andak bataxel suma rasulan top ndaw bi kitabin and bataxel marratayn yar yon aw marrat wala ay yon wote mom serigne bi ya tarabbasu mi ngi negandiku amran digal min rabbi ci lutuke ci boromam wa min makhdumihi ak bayiko ci kamuy legeyal sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa zannu tani jort bu taxo ye xam nga imtina xal mudi ak bañ wa wajada te am al mushahibuna wa yengal ñi aw ay sabilan aw yon ila siyadati jëm ci yok ga fi tashghibihim ci yengal seenu ay fa xalu tani wax ni qulna waxon nanu lakum ñal leen wa khad khayantum te legi jakarlo ngeen hal sadaqna ndax deegal nanu am la wala det neena bi nga xamé ne ruxale digënté sëriñ bi ak tuba bi agna ci tuba bi mënuñu ko ñaka sét ba xam dañu tambalé di yoni ay ndaw ci mom diko wo ñaar ba ñett ay yoon dal ila an ala jëm ci ba mujj al amru mbiruma an arsalo bañ yoné rasul an ndaw bisum rit and ak kurilu xare qalilat bi aju neew bi nisbati ci boko de tolole ila ma jëm ci la nga xamne hindahum nek na fa ñoom idda ngir al amru mbiruma lam yablu xjotu dalika lolé hindahum fa ñoom jayshan afqare haram ramon bi aji bari bi nisbati ci askan ila na jëm ci nun nga xamne dañ leena jabal ya to nu wara andi bi ci serigne bi neena ni rek la mbir mi dewe ba amuñu lu may rek ñom tubab yi ñu yebal l'éclair ka momé nekkon lu ci mu and ak armé ñew jël ci serigne bi fekk na l'éclair ka momu nak niko serigne bassir bu misalé day wajo xamné ku toy la ku gattum xel la té du gëstu mbir yi na mu waré té danaka sax day ben nopp bo xam luñ ko wax rek mu japp ko ci du wajju doy war dal koké na mo dal di and ak xaré ñew bëgg jël ci serigne bi ñeñebalon ci ab armée taxulena bare nona ndax naka jek ñom xamal nañ ne xeyna señ bi yorul ab xare bu bare ba nga na yo xamni jar na ñom itam ñu indi xare bu bare nona hazali ma moy li nga xamni kaana amna min amri dawlati ci mbirum ngoga neena lolu moy mbirum ngoru tubab gi ak lañ fañ tollu won intaha jeexna kalaamuhu waxam maha baxbi tasarrufin andak lenni sofandiko manam neena seigne bakki bu so moron net li wax joju la waxon nak neena fofu la yam amna luma ci soppandiku rek waye xeyna bari wut momi talif mo ne amna luma soppi ci waxini bu fekke am andi woko noné dem ci sopp bari wut serigne bashiru nak yalla nako yalla doli geureum ak leer neena biñu yonne ci serigne mag bi diko wo ñom tuba bi da fekk mom boba buy neggandiku ndigal lu bayiko ci boromam ak kamuy leggeel sallallahu alaihi wa alihi wa sallam xam li fek amul digal rek mom du meuna dem ñom tuba bi ñu defene nak kon mom wo giñ ko wo dafa gantu te da am lumu yank moko taxa bañ ña nga xamni nak ñoo doon ruxale kat yi fek waxa nañ tuba bi ne leen mom de bu ñu ko woyé itam du ñew te bu ñewé fi itam du leen faalé serigne bi mom ak ñak wuy jëm ñak am digal rek lu bayiko ci yalla ak yonante bi dong la taxna mu yabal mam cierno ibrahim ab talibem darakam ngir mu xamal tuba bi ne len ngant moko te ñew waye nak ñinga xamni ño doon ruxale kat ye dal di gëna am awlay nak waxtu ba bu ne ko lu de lan waxon mi ngi ni waxan nan na ndey bu ñen ko waye du ñew te bu ñewé fi tam du len faalé bu ñewon tam du len faalé tuba bu la li mer lol nak ndax melna ne kon lañ waxan ak li am day ben bu daldi jox ndigal lek leer ka mi nekkal luga te ab gorom bolé ci mom borom dar lek leer ka gorom la won daldi koy jox ndigalul
0: na jeli ahmadu bambu mu ñew biko señ bi yegge nak la yabalat mam cierno yabal bu yes bu yoonu ñaarel ne ko bo debé ngeene len man day sama ñak ñew du aw ay mba bëgg aw ay su fekke ñu ma yitté wo batay man na ma ñew jërul nak ñuy jital ab xaré yaq seen alal yaq seenu tur te fi mom aw ay neeku fi jamm dong mo fi nek mam cierno ñewé nak bëgg jot li lolé borom dar xamal ko ne ko mom kat neena fe jamm dong fa nek buñ ko soxla batay man na dik da fekk interprète bi manam ki wara jot li tubab bi limam cierno wax da fekk moy rambaaj kat bu mag ba mu deungal wax ja lol ba nga xamne mam cierno ne xambe na ci kanam tubab bi ne merna te kanamam soppi kuna ne mané tubab bi man day doylo wuma ki lay jot li wax ji so bu maye ma woy keneen mu jot li ma tubab bu may ko mu daldi woy kuñ wax baran jaw mam cierno ne baran jaw jot li ma wax ja nako beugé ma daldi setlu ne kanam tubab bi kat soppi kuna legi lerna mu daldi woné ah ku ñëk ki day wax yu mo won ni waye legi kon da ngay dal dem ci samak ne ko kon ëlëk na dal di ñew fekk ma fi du jar kon sax ma yënné ku ko jël ci mam cierno bëgg dogu ci gaaw ñew ci sëriñ bi ndax jotliko li tubab bi wax waye tubab bi da ko boole rambaaj kat bobu nga xamni mo ñëk di jotli te dëngal wax ja ne ko andal ak waaji mam cierno ne waajo je kat naka nu genn munema dafa tang dañi bayyi bam sedde munema dañi bayyi bama reer te neena fekk na reer bi sax kenn taluguko neena bam guddé nak mu daldi ne kay ma bolé lak waji fekk ko ke dey nako ci souf ne ko bo genné rek reeral ko way neena man ba jogé gesuma waji sax am cierno moy netti neena ma daldi set ab bidiw rek ma tektaloko dafa nga xamne moy bëre bu sëriñ ba ca Macky Barry daldi jawal rek ba aksi ci sëriñ bi ñene ba aksi ci sëriñ bi fekk na sëriñ bi waaj ba jekk ba bagage yek ñi nga xamne ñoo war yenu bagage yep tew nañu laata makoy wax dara rek mu ne ma ah bu lu wax dara xamna lepp sama digënté ak tubaab bi fi mu nekk dafa tilim go xamne ndox mu bari ak saabu bu reey ak fudd kët manam fot kët bu am doole moko mëna sétal jégeesel ma fasu rek ma ngi lay denk yalla ak njabot gi nekkal fi di jang ak jangale ak bay leer yaangi fi mëna nek moy fi ci jollof su fekke mëno fe nek na nga delu wat bawol ko ñu dugg na ci tukki bi geegi faslu ni ab dogla fi ghaibati ci tukki mba al bahriyati bi ko jugge al mubarakati bari buñu barkel fofu na lay tambale nak bi señ bi bayiko bisub gaaw Macky Barry di wuy jittuwa bi banam tegge fofu wuti fañ ko yobbu ci gabon ba amma ma dal la nga xamne kana amna min amul cheikh yi ci birum señ bi rabbi yalla na dole gërem allah yalla han walis ko fa innahu naka mom lamma atahu bako dikale al idnu ndigal la min rabbihi tuke ci boromam wa min makhdumihi ak bayiko ci kam don liggeel wa wadda hatte mu taggu makhdo maho kamuy liggeel sallallahu alayhi wa alihi wa salam wa daraba temu sadd manam temu wërele alayhi ci mom sura hifdhin lakup karange la yasilu bob du meuna beut du meuna ag ilahi jëm ci mom fi ci mom shay'un dara min ad-darari ci lor kama qala naka mu waxe wa kataba ak namu binde seen bi bindu te mo wax ne wa jahala te def al mukhtar ko ñu tan salla yalla dol tedd nga allah yalla alayhi ci mom fil ali ci ñoon ñewu man ak nga xamni wallahu mengon dina ak mom lahu ñal ko te bop lay wax ci lahu ji hijaban karange mani xam lu aji fek bi na barar ci lor suma xal top mu wax lahu ñal ko ne ko imshi doxal moy demal la taxsha bul ragal al gharara war aw señ bi neena bi amé ndigal lu bayiko ci yalla am ndigal lu bayiko ci yonentibi sax defal ko lakup karange bo xamne dara mënu ko bëtt ñew lor ci ko mom señ bi té loolu la señ bi wax ci ñaari way yoyu né ku ñu tan ki defal ki koy liggéeyal té bopum lay wax karange lo xamne da koy fegal jëpp lor daliku demal nak bu ragal dara ba li amé nak xaraja la genn mom señ bi min daari bayiko ci kërëm ga alati ga nga xamne banaha sanjon nako fi jollof ci jollof di ta'allumi ngir xamlu wa ta'limi ak ngir xamle gennon na nak yawma sabti bisub gaaw ba tobek tamina hashara fukk juroom ñettel safara hami jayshashin ci digiw atum jayshas moy 1313 bude ci atum gaday gi bude ci atum tuwa bi nak mu tombek 1895 kon neena gannaaw bi serign bi amé ndigal ci yalla ak yonenti bi ak karangé lolé ko yonenti bi defal di génné ci kërëm ga won ci jolof muy ci mbacké bari bis mum génné nak dafa tombek mi bisub gaaw tombek fuk ak juroom ñatt ci wéru diggi ci atom jaysos mom ñu léral légui mom lañuy mag sax Touba ba légui fukki fan ya juroom ñatt wa fi jumada ath-thaniya ci jumada ath-thaniya nak aw shahban ba shahban jumada ath-thaniya moy mamu ko shahban moy baraxlu min hadha al-hami ci milat wulida la jureef a cheikhu serigne ba muhammad al-bashir moy muhammad al-bashir li cheikh ñe serigne ba al-mutarjami kali ku wax ay mbir la ho ñal ko neena nak at mi ni señ bi dem nonu ci geegi nak bañ tolo ca wéru mamu koor wa wala bo bañ tolo ca baraxlu wa la señ bashir gane aduna wa sarafa tafirunte qurujuhu gennum ga khurujal qa'idi gennu komanda ba bi jeshi and ak armem ba min nahyu luga bayiko ci walu luga fal taqiyata ñu tase fi jewal ci jewal hashiyata zalikal yawmi ci ngonu bobale bis aneena señ bi dafa genné gaaw ci suba ana fa téla xey gaaw di wuy ji fekk ne kumana bi nekk lu ba itam lek leer ka mi ñew and ak armi diko jël ci ñu fatassé nak fofé ci jéwal mu ñew ñukoy jël ci ñu fatassé jéwal karamatun li xarbaax la dakaratud na li ñeel a cheikhu serigne ba ma banji ñay al maaruf kari buñ xam bi banji xujja ci banji xujja waxote mom mi man bok na ci ñinga xamne saara doxon nañu ma cheikh and serigne ba yow ma izin ci bis bobé neena waxna ma ne ma xala waxna ne lama wasalna banu egge ila jewal jëm jewal faqadna ñak nañu ma am ndox li xilati ma ngir neew ak ndox ma fil baldati ci dekk ba wa mi daatu cheikh te japp kayu serigne bi laysa fiha dir mi nek ci mom cheikhun dara serigne bañ jaay ngi wax bañ xujja ci rañele dina bokone ci and serigne bi boba muy wuy ji dina ban agge jewal dana ban agge jewal dal ndox dafa neew lol ci dekk ba te ndeke japp kayu serigne bi ndox neeku ci te serigne bi mom du tim faawu day japp fa bayna ma nahnu ba nga xamé ni nun mutahayyiruna way gelem lañu ida bi shakhshin am ti lumay ñu yam ci jëm rek halul ji aji yanu khirbatan ambus mum tali atal mi aji fess ma an ci ndox fa khatabnahu waqante ak mom fa lam yatafaham te degonte wut maana and ak nun wa madatna tanu talal la ho ñal ko alatan jumtu kay fa mala aha mu fessal ko la na ñal fa sharifna nu nan wa tawadda'ati japp a cheikhu serigne ba wa kanat nekkon mom serigne bi la yatayammu du tim fa madati wi a shakhsu jëm ja walam naarif ta xamunu la ho ñal ko xabaran ben xibar wala lughatan du jagen aw lang manam wax jum don wax wa kanat te lolu nekk kon karamatan di ak karama li cheikh ñe serigne bi aw neena dano ag jewal ndox neew fa lol te nekk japp ka yu serigne bi amul ndox lu jaxle lol ne serigne mom du tim ta xamunu fu ñu jëlé ndox ci ciobal yalla rek nu ne tem yam ci jëm ju yenu am bouche bu fess ak ndox nu waxante ak mom xamut li ni wax nu itam xamunu lamuy wax waye dal dan ko talal defu kay ndox bi ñu yoron mu deful ko bam fess nu nan dem yobbu serigne bi japp waye neena noné batay xamunu ko ké kan la té sax xamuton lan doon wax nu itam xamunu won lam doon wax manam dal bokul won aw lang wa dhakaratudna a cheikhu serigne bi ni annahum naka ñom lamma sallaw bañu julé al hasra takusan atani dikal nama an nasraniyu tubab قائد الجيش مي كمان قريبي يريد دينامو مكالمتي وقنتك من فحولت مولبتي وجهي سما كانم حن هو لسكو الى الله جميع يالله وقرأت ما جانغ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم 50 جروم فك مرة تنشيون فلا نتنوي شدته ترترمبا وانتفعت تفاي جمرته خلو مرموا فخرجت مجين مصرحا مي اجيقاو الى حاجته جمج سخلا سن بني بندلو تكسان بسلمل لا توابو tuwab bi nga xamni mo doon commandant armée bi ñeu bëgg waxante ak man
2: kudul serigne bamba bu julé sax ci dégg dana dik bu nek sayan dana say abdir serigne bangi li tax ñuna serigne bu mag bi duy atam yu bari ay jëf yu mag la jëfoon séré jëfam yaangi dëkkum bi mo mag juma mag am ngirëm gëna mag magam ñu na ko magum mag señ bu mag baangi nangul na yalla nangul yenen ba nangona nit ñi ñepp nak ci nangom gi njit lu mat laangi lo sop lolé dalay far soppi sop na nak yalla ak yenen ba ñu dal koy soppi may yaangi budul ko nak bamba afrique gep jaamu xërem moradul islam ji tay jaagi dugub yaangi budul ko nak bamba afrique gep jaamu xerem moradul islam ji tay jaagi dugub yaangi banon yalla yine afrique bu kenn saxat bamba ni dedet kudul mom nopi mbeur maangi da def na yonen ba def ndax da mu jawote te gën aw nit serigne bamba yit le tax mu jëm gaangi tubab bi nak bu ñëkke won señ bi kenn do xam jambari ak ñi fi doon yeufu standard jaangi kérok bañuy signé tay signé allahu dubur bambani allahu akbar yalla bur baangi numéro 4 la muhammadit arafedi 4 wallahu yahsimuk illaj koka tay maangi say wilayanu tay saytani bëgg far ngirëm mi ma bañ dana wat wacc wat gaangi billahi wallahi sunna mustafa ngiko roy dana ko dundal dandal cha khani gorsangi billahi wallahi sunna mustafa ngiko roy dana ko dundal dandal cha khani gorsangi musam pundendum ne moy l'islam ji waju ko fel ci lay mujjé felé sampo bi yalla bor baangi ku ñam li señ bamba ñam jam jami jam yaramam mba sax mu faato ku naw sa mbeur tuba baangi ku ñam li señ bamba ñam jam jam yi jam yaramam mba sax mu faato ku naw sa mbeur tuba baangi mom rek ka songok tuba bi nak lu mat atiat te atte wuñ ko te wewul wallu njol maangi te yokewul te yokul darba salitulit te yokatul yuxuwul kamil bu mat baangi mbollem ku lew tok tuba bi wetti ngaw ñak nak mom nak muro fokk tubab bi feut ko mbeur maangi señ bamba kat dafa songok non yalla yap dir nak bu yag te juumul mbeur mu mag maangi ndax ma yomba yombu la dem am ndam lu sel di kat def len ko muy iliman ni gay njit laangi
3: bokk na tam ñi fi tew señ cheikh abdou latif mbacke nga xamne mom sax xele fatuway mom biñ diké daw mom lañ ñu bayel ci kanam seigne muntaha mom itam seigne muntaha wax ko nako dema ci gatte dama ci fatali luñ ci wa def nak mako def cheikh abdou latif kon ñing koy jaajeful mom itam baaxa baax ñu gisee tamit lu jitu jotaay bi ci wéru koor wi mu yittel ko lol ba bis bi tay kon ñoñu seigne amsatou mbacke mo ñi nga xamne ñom ngeen fekk ci ak gattal ñu leen dalal seen kër nima ko waxe legi di leen jaajeufal di leen massaw choona yi xam nañ ne seen yef ngeen yor diko liggey seen war ngeen diko bay waye nak faaw ñu massaw leen ci ndax ñun ñi nga xamne ñoy donga yi yeene nga ñi defal lo xamanteni xaynatal nañ ko ngeen yobale ñu kon jere ngeen jëf yalla yalla gudd seen fante maleen wër kon dañuy jox kaddu gi serigne mustapha dieng mom kenn la ci jëwriñ yi nga xamne ñom lañu bol ak ñom waxtu yi daw ñu and ak ñun dañu gungé ci xalaat ak ci xam xam ak ci xel su ko défé mu ubi jotaay bi ñu doora jox kaddu gi serigne bi mu waxtaan ak ñun ñuy ñaan nak buñu waxtane ba noppé liñ fi jëlé ñëpp diko déggëndo kenn baña xaar ñu lay waxaat dila ci soñu nga japp né mbir mi sa mbir la ndax mbirum Seigne Touba la té yëfi Seigne Touba talé bu ci nekk man nga tégg ci ab ciir dem ak mom kon Seigne Moussa Dieng lañuy jox kaddu gi bismillah
4: dañ ko warona xalaat ba ñew rek yëgal lako garal lako nga and ci ak ñun ñaanal ñu waye ab joxogn ak fatiliko ak xam ak xamé man na tax ñu mëna firi lool ndax sëriñ bi mom seen wayjur wu baxo bami jaay ak njurëlam diko jënd ak talibem ak talibé dafa xamone na dara amul solo ci wetu sëriñ bi lu tutuk talibé kon yeen su ngeen joggé yeen ñi nga xamni yeen lañu waré siaré yeen lañuy xolé borom Touba ngeen wëlbeutiku laxasaayu won ñu talibé gu mat sekk nañu ñoo leen and ci talibé gi ligéel borom Touba kon ñun sant leen rek mbakk lañuy wona def di leen ñaanal itam yalla gën leen dëgeural ñu lay xamal na nak mbakk ñun war wo ñing ci bay daw ba ren mbay mi itam lima la ko wax rek suñu yëf yi bop la suñu bakkanit nak lañ ci garantie wallahi alazim barke borom Touba suñu bakkan lañ garantie ci lool deso luñ ci dara lepp lo xamanteni ni mi ngi jëm ci wet gog day jaar ci suñu kaw jall te yaakar na jaar ci suñu kaw lu jafalay doon ndax borom Touba lañ deugal kon suñu méthode biñuy liggéeyal lañ lay garal ak fiñ ci toll ndax am at ku ko and ak nit diko liggéey laaj na bu ñëwaaté ci yow nga wax ko fon toll samp nañu kurel bi ya ko sampone fi daw ci waxtu wi yalla atana mi ngi dox nak quartier bo xamanteni nek na ndiarem daire ya fa nek joko na ñok ñom def fa ay conférence garal leen ko won leen carte yu ñu jënd ko fu ci nek itam buñ fay dem mbolo mi ñoy and dem fa suñ fa démé daal leen di soti li ñu jël ci yent manam xamal leen li waral mbolo mi ak djégu yu am solo yi nga ci def yak sa mbokk yi ngi ko andal ak itam attaque yi joge itam fenen di ñew attaque bu ne am nañ ko budé mbind am nañ ko budé cachette am nañ ko budé photo ak adresse sax am nañ ko net bi it ma sha Allah ñi ngi ak ay machine waxtu wu ne ñi ci dugg di xol li ci xew lool it ñi ngi koy firilat mbolom talibé mi bañ xam ñom liñ yoré niñ len di attaquer ak ñi len di attaquer itam ñan la yamuñu rek ci xamal len ne len problème amna mais li indi problème bi itam fokk ñu len koy xamal donc motax kurel la go xamne da fay bolé ak talibé waye day bolé itam ay borom xam xam ñu xarañ tam tay xalaat tay fekk nit ñi itam fi ñu nek di xam seeni xalaat te diko tassaré ci loolu lañ nek ab commission culturelle la bo xamne seen geustu moy lepp luñ gis nit wax ko wala ñu def ko wala ñu am ci xalaat dañuy dem ba ci conférence yi ñu organiser parce que serigne bi yeuf ya nga ci conférence yi taw ni mu amé ci cassette yi amé ko ci média bi je dis non la amé itam ci conférence yi ngay dégg ñuy organiser ñi ngi ku fi organiser conférence dem nañ ci yow déglu la xol lañ ca mom ak lañ ca mom ba barki dembo ñay man mi ak seigne makhtar job mi dem nañu ci benn juma bu ñuy ubbi fi ci département djourbel bañu fa aggé waja bam khutba ba nopi benn message dong la bëggona jallalé te bam koy jallalé ña nga fa moy bu len bokalé ñi ngi len di ñaan bu len bokalé mu su wër wi feñé su ngeen ko xolé bu ngeen ko gisé bu len déglu déglu kenn na ngeen dam wor lolu yakarna moy bokal donc mo bëgg la wax na mbacké yëf yi sewna reyna reyay bi moy ñi reey ñi ngi def lu reey di ñu attaquer ñi sew ñi ngi def lu tuuti di ñu attaquer bu ko défé nak ñun ñëpp war nañu takku takku ci liñ am ci xam xam liñ am ci xel liñ am ci alal liñ am ci sañ sañ ak man man ba jakarlo ak non yoy nga xamanteni ni non yalla lañ non yonent bi lañ yon islam lañ doon nak yon Serigne Touba teet ñoñu mënu seen pexé mënti jëm kaw mukk man ta jëm karu mukk ndax serign bi yalla mayu lam ko may du and ak mukk ab non say say bu tekki wul dara di jëm dara ci mom diko man waye nak ñun bu boba suñu yaranga lay doon ñun njabot gi bu fekke ne taxawuñ fiñu wara taxaw motax fenn fuñu ñang fay taxaw di yeesal dayri di len war ci li xew lu mujjé ñew itam ñu léral leen nam ñewé ak it fam joggé ak idéologie am ñukoy dégg lan lay jouer ci société bi ñu nek parce que xam nañ bu baax né idéologie bari nañ lool ñu leen di tudde ñu nek tour yu rafet yu nek waye lam lambo ci biir ñu bari xamuñu ko won motax ñing koy léral bu baaxa baax di leen ko won di leen ko xamal ah tayit jinn ñi nangu nañ ko lool jubo nañ ci liggéey bu am solo la ba barki demb biñu démé ci serigne muntaha di fa waxtane ak mom mu xamal ñu liggéey bi fim ko ag ci lañ net ren ji itam nañ fasiyene nga ñew fi ci lañ joko wante bala may jéxal serigne bi ma nglay xamal ni ñi ci radio itam nak radio bu nek ñaarem ak bambay ba mbacké fu ci nek ñang fay dem di jallale suñu xalaat ñang fay yeen nit ñi waye nit ñangi ci koñ yi itam ci biir koñ yi di woné daïra te du daïra ñi ngi woné am mbolo mu am doole te jëmuñu luddul ci xex rek waye ñi ngi leen di dekkul niñ leen mëna dekkoo na seen xol sedd na seen xel dal ñun ñi ngi ci seen ginnaw tay ak ëlëk ndax ñun ngeen taxawal te dañ ci def luñ man suñu bakkan yi dal lañ ci tek tay dañ koy def nak bil hikma wa min mawhisatil hasan duñ ko def mukk ci lo xamanteni gacc dañ ci am wala kenn dañ ko deg waye nak wallay doon go xamanteni ni suñ ko baye dana noy nepp loolu mo ma ngi la koy yegal loolu dal lañ amone dila wax nak na lañ ñi ngi gëreem señ makhtar fay mi bu baax ñu koy ñaanal tam ndax tawhayam rafetna te mi ngi soñe guddii ak beccëk waxtu wu ci nek rek buñ xolé ma nga ci suñu kanam duñ ko mëna dab kon nak ñi ngi ñaan nga ñaanal lañ ñuko mu gëna deugër nga ñaan mu gëna am doole ba fi liñ bëgg mu ag lepp ma nga fa di gëreem ñepp kaddu yu lu ci dess ci man la ma ngi sant wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: jikko wanjeel kon señ bi ñoo ngi déllu sakku ñaan lool mo wax ngeen doon ñaan bu baax baax ñu ñaan ñepp rek dolé diglu dolé tek ci lantu té ñaan buñ fi noppé rek jif wax ji fi deb yépp ñu sopp
6: fil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi qurr al mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al din mbokki julit yi mbokki talibe yi mbokki njereem ñoo ngi leen di nuyu nuyu ba gëna sell ci nuyu yi ñoo ngi sant suñu borom itam ci jotaay bi nga xamne ben la ci jotaay yi nga xamne amalon nañ ko fi ci wër yi ko jitu wala ci negani ci daw ñi ngi sant yalla bu baax ci man ngeek tal gi ak fekke wat gi yalla diko ñaan mu delo ci wat ko ay ati at te nangul ñu liggey bi fana di len jotali cianti serigne bi serigne am sa toki rakam yi mu andal ak magam yi mu andal ak wa Touba gep di wax ne dara ci li ngeen di yeungatu suba ngon lu ci ump wa Touba lu ci umpu serigne bi bari wu ci ñi ngi jokko ñega fay mi nga xamne mi ngi jokko ak yeen danay jug itam dox ak tankam ñew Touba lepp lo xamne ni lu mata leral la ak lu mata deg lu wara deg wa ñorem deg ko dana koy dox diko wax kon dafa melni tawfiqi sunu borom ak nimbalu serigne Touba mi ngi ci liggey bi di ñaan yalla rek mu jëm kanam ganit wa Touba nak liñu leen andil modi li serigne bi doon wax le serigne ñang doon wax legi ci yaqku yaqku jamono ak njaxas njaxas yi nga xamne mo tambali di tasaro te du fi rek yeg yeg bi nga xamne serigne bi amna ko ci ak taxaway bi nga xamne warna ko ci mom la teunk ci baat yi nga xamne mom lañ bëgg jotali ñu ñaan ñepp ñu diglu ko ak xel li ngeen yek ci yeugngutu yi nga xamne mom ngeen di taxawé wala ci li ngeen nek ngeen diko tuddé ay attaque wala lu ni mel day lo xamne du lu bes ci jamono du len lo xamne itam lu wara jaaxal ku yeer li xewon tay top li xew waye day am solo lol ñuy fatelante di nafar bind yi ngir man ko deppale ak jamono ak doxinu jamono waye day am solo lol ñuy bennele cadeau gi te diko wax ben yoon ñu xamne jamono yi wax lañu tollu waye ñun dañu am aw doxine ci wax modi wax lumu bare nako amé ndariñ wala matuko té ñun jabotuk Serigne Touba nak ñu wara bokku ci jëfkat yi té baña bokku ci waxkat yi wayé sa yuñ démé ba wax na keuf xalé yi nak na ra jaxasa xel yi ku waxut lu yaqku yawa lolo tax Serigne bi néna ci lu gattu ku nafarat suratu wadhuha wa layli isa sajja ci ki nga xamné mo waral mir mi mu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam té jëwri ñam ji nekkal ko ci pakam bi da nga gis lolou ñuy wax ay sabotage wala ay attaque yo xamne dalon na ci kawam te alquran netaliko ci sar wowo waye jeewri nam ji itam bi mu joge ne dana yeesal liggey bobu sallallahu alayhi wa sallam nekke won ay sabotage ak khat ak attaque joge won nako ci wet gu nek lolou moko andi won ci barab bi tuddu ngeen ko legi ak lam ci wax lu sun borom wax ci sar wowo dafa wat ne mangi wat ci waxtu yor ak guddii sa yo xame ne dem ne badal ngir jublu ca waxtu dal ak setantal ak tey ak lanen lum lambo ci ay mahna lum ca tek ma wada'aka rabbuka wama khala sa borom bayiwula te bañula lu waralon wax jojo moy sabotage yi ak attaque yi borom bam daan wax ne mokay wax yu bayyi nako jeppi nako lolou waxon nañ ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ku ne ci lu bax nak bañ xey dila attaque ci ron yoonu serigne touba te moy khadimur rasul da nga wara xamne la dalon say kilifa rek mo lay bëgg dal kon ñu fatali len ci kilifa ye bam len dalé ñom nuñ ca doxé won bu ko défé mu doon ab leçon ci ñun ñu doxé ca nonu bam né ko ma wada ka rabbuka wama khala yahudi ak mushriku ne ya mana sabota ñadon saboté ak ñadon attaque né nañ boromam banako te jéppi nako lolu saboté fété wu ko kaw té ñun agaguñu ñun fofu yakarna agaguñu ñun Serigne Touba jéppi na len Serigne Touba banalen yonent bi banalen yonent bi jéppi na len kon sunu borom jox nako garantie ci ne ko bawula té bañu la lolu ñuy wax waxi saboté la rek kon luñ mëna dégg itam luñ mëna gis itam warna mëna oyof ci buñ nafaraté istuwaru suñu kilifa yoy waye mu tek ca wala al-akhiratu khairun lak min al-ula ñom ñoñu kat di saboté ka attaqué dara dalena ñorut luddul adinaay kessé ak la ne ca biir ay ci ay xéti banex té boko sétlo képp ku wuté ak yow ab defin rek koka lañu tuddé ab non képp ku wuté ak yow lu mbëgg rek koka lañu tuddé ab non faawu nak kon lamu wuté ak yow mu japp né mom lamu nekk mo gën faawu mu dila sanni ay trak wayé yéggal ni ki xam lépp xamalon na la jaaré ko ci alcorane né la sa aduna ji kan mom dafa mënta neex ni ñom niñ jappé ak neex waye lañ la dencël ëlëk mo gën fofu bu ko défé ab soñ ni lay doon ci lépp lo tassel ci xéti attaque yi saboté yi nga xamné kat yor nga yobbal bo xamne ñom ñoko xamut way yow xam nga fi nga jëm ak li ngay def lu mu doon lolu garantie la bu la sun borom jox ci kaw suuf waye mu tek ca wala sawfa yuhtika rabbuka fatarda ñi lay attaquer wala ñi ñuy attaquer amul kenn ci ñom ko xamne wëru la ci sa biir ne ñoo la upp xam xam ñom xam nañ ko bu baax wër na leen ni itam ñoo leen gëna jup donte waxuñu ko ci buntu ndamu ñu wër na leen ni itam fuñu bokk di jang ñoo leen di raw wër na leen ni itam buñu wuté poñatum aduna ñoo leen koy ëppalé te suñu ñopé délo ko ci suñu borom ñom ñu fowé ko fagu ci Bakar kon wala sa fa yoxti ka rabbuka fatarda lañu waxon yenen te bi sallallahu alayhi wasallam ne ko danañ la jox ba nga gëreem ne doyna kon lolu ñu lay saboté ka xass bu mu la metti ba ay bi wacce yenen te bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne izan la urdi qat wa wahidun min ummati fi nar duma wax yalla mukk ne ko gëreem na li fek kenn ci sama xet mi ngi mëna dugg sawara wala ma nga sawara ci yaatu xorom ak yermandem ji mu ëmbal xéet wi té wax nañ ne xéetu yonent bi ci déggine wa gëna rafet moy képp ko xamné rek ñew nga ginaawam loolu nak ay garantie la ak may yo xamné bo ko gissagut yow mi liggéey ci tool bi man nga am jixi jaxa way ñu tégal la ci lo xamné bo ci xiyasé da nga xam liñ lay wax nañ ko waxé won ku tedd ka sallallahu alayhi wasallam sunu borom def ne ko won alam yajid ka yatiman fa awa ndax fekuma la won ngay ab jirim ñepp di la daw ma wutal la lu ma wut loxo yu ma la tek yu la sam kon buñu démé ba jamono itam tek ñu yenn tegin yi nañu xalaat ne fañu nekkon dem fiñu nekk tayo ko gën ku mu doon ci ñun rek serigne touba defal na la lo xamne sa dembu bëggo muy sa tay bëggo di sa baye bëggo di sa mam ca maya ak ca tollu waye wa wajadaka dalan fahada fekkon na la ngay ku reer ma gindi la gindi ku nak man na baña feñe ci njang donte man na ca feñe waye gindi ku leer xol gu toll ne nangul serigne touba gu toll ne top ndigal serigne touba gindi ku fete wu ko kaw wajadaka a'ilan fa akhna yow yonent bi fekkon nañ la ngay ku ñak ñu jox la ba nga omal loolu itam buñ ko sété ci liñu yëngatu ñun ñepp danañu doy tektal ci lim ñu wax ne danañ leen jox ba ngeen gëreem donte gisagu leen ko te liñ leen dencal ëlëk mo gën li ngeen gis tay yoy yépp nak serigne touba daf ko dundon niko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dundé won ma waddaka rabbuka wama khala wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula wala sawfa yuhtika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka dalan fa hada wa wajadaka a'ilan fa aghna ku setlu ci siratu shaykhul khadim da nga gis ne tollu na ci ay khat khat ak dig yo xamne la nitu musa waxon nitu kharona waxon bañu gisé alal ju bari ja ak neexon ñu and ak mom waye bañu gisé alkandela neenañ ak yallante kon wala bok epon na ñu bok ci ñu and ak mom waye sëriñ bi tollon na fo xamne ci wétaay ak khat ak qatala ki saboté fo xamne kenn bëggatuton di mom waye mu doylo boromam xam borom mi metam xam gu wer te jare ko ci alquran xamne lim ko dik du deñ te dana am waye lu mbir mi laaj ci ay ciono rek nako toggo bam nan khusuri khallat wal ahlu anni tafarraqat tas nañ samay keur tasare njabot gi gisatuma kenn lola ku ne xamne situation bu metti la won bu doy war la won ni fa yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tolle won kon nak yow mi ci tollu tay lu ne dula joge fune fatalikul mawqif bobu fatalikul situation bobu nga xamne sa kilifa yu tedd yoy jaar nañ ca nga am laxasay gu deuguer ak fidwu deuguer ci nak fasiyene tek sa tank fagn ko tegon te xamne lula dikkal rek luko upp dikkalon na len bo noppé ci lolou nak na nga jukko jukko yi fa amal yatima fala taqhar ab jirim bu ko gëdd waye del def ci mom la ca war serigne bi daf daan wax nan ansihim bi abaahum kull aynin jirim yi nanga def ñu fatte seeni wajur ci man fuñ ma gis wala fuma nek nañ fatte seeni wajur jirim nak ay façon yu bari la jirim ci xam xam jirim ci njub jirim ci alal mo ci gëna toti ci deggenu señ bi waye ku ne xamne ni ku tumu ranké wajuru njub bo gisé señ Touba mu faté lolako ku tumu ranké wajuru xam xam bo tégué sa bop ci loxé señ Touba mu faté lolako wa amasa'ila fala tanhar ab laaj kat itam bu ko gëdd bu ko nawal ku ne gis na li señ Touba di daj ak ñi wotu serigne touba ci jox way laaji bo noppé ci lool nak wa amma bi nihmati rabbika fa hadis xéewali suñu borom yi nang ko waxtane ba ñepp xamné sonnal suñu borom sa yu metté sa yu ñepp woné ginaaw sa yu jafé ay xéewal la ca digé yo xamné ni du jaas faaw mu am ku yalla may tawfiq nanguko mëna am dégg ko té baña yokkat té baña yakamti da nga dadi tassé xéewal yoya té so ci joté duto soxla genen xéewal kon sabotage yoyu ak jalgaté yoyu mu melné dafa répété wu wat té gëna renforcé wu ci jamono yi ñu tollu nima ko waxé ci yonnentou bi la tambalé kon Serigne Touba mënu ci muccu ndax leppam yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam la wa ka Serigne Touba itam mënu ci muccu ndax ci ummatur rasul lañu bok sallallahu alayhi wasallam dafa melné boy sét lolu la don tewlu ci waxam jimnan dammi wa ahli wa awladi fida'u lahu habdan qadiman lahu muskan lisanada yow yonentibi sallallahu alayhi wa sallam su fekke ne li nga andi njariñu nit ñi la dimbal len rek mo la taxajuk ak yeram yeram len waye li lañ lay fayé ba xamato loy def man Serigne Touba lima am na la ko jox xajna mu sedd sama saxol lima am lan la dammi sama deret deret Serigne Touba nak mir la mo xamne manes nako deg deg yin wu yaatu mom ci jëmmam de lepp ku ne xamne ne nokem gu ne ci ligéeyal yoonent bi la ko jéxal lepp lo xamne itam ci mom la soxiko ci Serigne Muhammadul Mustafa ba ci Serigne Muhammadul Murtada wala soxna may ñepp ci yoonu yoonent bi lañ jéxal sen nokki yoy kon yonent bi bula mbir mi metti wala mu toll la fenn jeelal lolou xajna mu sedd sa xol waye ñom lañu jur ci njabot ak lañu samp ci dara wa ahli ak ñalen top ci liggeyal yonent bi ci jangale alquran ci sax ci njub ci dimbalé kuñ tané ci moytu togn wa awladi ak sama njabotuk bop gi alfida'u lahu jeelal xajna mu sedd sa xol wala mu doon lo xamne dana tax nga fatte sabotage yiñ lay saboté habdan qadiman bima la koy jox nak maangi nangu doon jaamu sunu borom te sab liggey kat melo wowu la la koy joxe def amna solo way defin mo upp solo motax mu ne habdan qadiman lo bima koy def maangi nangu ak njaam te nangu nek sab serviteur wa sab liggey kat ngir xamna ne yaay sama ndeur lay ñuy fatali wa ndjare mba tay ne serigne touba bi mi liggey ci yoon wo li la doon wax rajawtu fi khidmatil mahi una wa khadan jazlan aziman yajrul amna war rakhada ma ngi yaakar ci liggey bobu kat fi ak ëlëk ci kaw suuf ak buñu démé ëlëk luma fay yaakar jazlan aziman pay gu reuy pay go xamne yajrul amna war rakhada dana andi sécurité dana andi ko luté ak yaatu dundu bo xamné ni ñepp danañ ci xaj waye suma koy def nak mom liggey bi sa altu rabbi bihi an la uqalifahu abdan khadiman lahu kasahbi mujtahida mang koy ñaan mom rek ci barkem ma ngi ñaan sunu borom ci barkeb yonenti bi ma baña wuté ak mom ci ak bëggum ak teralinam ci liggéey bobu makoy liggéeyal loolu itam ñing koy fatali wa ndiarem ci liggéey bi señ bi santane fi moy lañu tek ci sunna abdan qadiman lo kassah bi mujtahida nako sahaba ya defé won ci wetu yonenti bi señ touba né non la ñaané defé ko ci defal ko ko mom sallallahu alayhi wasallam kon ñong koy fatali wa ndiarem ci liggéeyal biñu liggéeyal